Jina na mnana kurenzi mkaga buso garoyo fama. Drugba mchiriman. Tukuwe rezanga tusinzaru nji mchibu gachaisi wa antweche idinda. Echonde shobu wala baka sila kabuti. Ngame kate geziza. Nchogeza hako wabuge zoku lagana iwanga liya Iran. Okusinza kubigambo erimuhiri bwamu Ismail Gbagay ngategeza nti olangirira olutalo kumpi buli kumawanga. Era nga onategeeziza nti kino kityoboola amateeka against yona international law. Akobye nti ensi yedenda obensi nadandandandanda dirine emirembe okulagana n'ensi yedindi mu nsonga ebyobusuubuzi n'ensonga edindi arazira kutangibwa okusinzira ku article ey'omukuzogwa okuli article 2 paragraph esokerwaku mwisi mateka gubeta owa UN chata amakuru nti eiwanga lya Amerika yobanga likoze ekikolwa ekyo banaba batyobo ireisima wangu. Mwesherese UN chata. Atike yokubiri. Paragrafu esokerwako. Nga wakaji wikulotu.

0: tigungana tuti olikabani kundingi dijembe no kundingi dibambi
1: lwedana bagubi wangi
2: enjire ya ibwe akembo kalavu kanaku wapu vina vina vilimu
0: biona vina vilimu beida emuku wano
2: ogwe chisa
0: ogwe chisa nipo kawulida wulide
2: nga mfili ngidiri muninji ebi tulu sitole
0: bwechiri olikulukuni asa
2: so wasazeo otuwaire kuku ebizibu byo mu lugezigezi
0: ngabwechitambula ngabwolichiulira bena sazeo mbenga at least nchiwaya ainka kasati ni zezenka ayeriyo naba
2: eriyo naba
0: ayibwe abali kuluyeyo ngabambi baba missinga
2: so wakubire kadama lwembo mubumpimpi
0: aha nabo
2: abali ni
0: kadama
2: kadama baina abalumye emitwe kadama omwagana ku mu internet mweyenda mwecha agaketi mwagana nangako akoti bananke prano buzibu bwavirirewa era mukusine yakakuba
0: Aba honuwa mweta Safi Pro.
2: Safi Pro. Yee wawa.
0: Mayuge district. Yee
2: umu wako yena amazana ze yacha kalamu. Wa Mayuge.
0: Mayuge town. Era tunatero kuwa nga tukolana yorwe mborundi.
2: Okay.
0: Era sayo na inatubasu ulaku.
2: So iwe ozira anti ndina producer wange mulala na alijo kukubira paka
0: wendipa. Kastaba wabusoga.
2: Kastaba
0: wabusoga nga musoga munangi. Nga yandienza akole kuninze.
2: Okay. Okopi yoti project ye yindi tujisubira li?
0: Tujisubira mu mwezi guno we guna abanga guli kuwerako.
2: Kati mwake guna wera kuona abo uliyoti ya. Mubusoga wanoka. Onabo uliyoti ya tusigaza miezi ngeza tu mwaka guweko.
0: Mubusoga waneno. Omwaka guno we guna abanga guwerako.
2: Na mrecording.
0: Ye, uliku recording.
2: Eh.
0: Aha. Omwaka guno we guna abanga guli kukomenkeza guti. Zena naba mwa wabembi. Beba gedi yako kuposta.
2: Nga tiba ngandi se kulina. Naba lalabanji. Keni we naba lalabanji.
0: Ngeri naba liwandi kaku. Ateba mogedi yako kuposta.
2: Baso osobolo banga shuba jitegeike kuchalo chewa imwe.
0: Atiera. Jitege. Ayaba ya bembi. Beba bungo muganda. Bayola mga nati. Ndi madofo na wakasechi.
2: Akabututu. Buti yoge na kuno mkuru ono amemale tugolole kende za radio nze mwene
3: oba tuweza boss
2: yesebo
3: nimempeza we mkama wife
2: yesebo
3: oba tuletela omwembi oyo
2: mamweta venda boy
3: omwembi njire nga mkoverela
2: oli wawaye
3: ono promoter omukole ya nina mtumba
2: yesebo
0: ino baba
3: omwembi njire nga mkoverela Wata ndikire ti wabiwa mbala musi ike ya kamala momu akamlala. Ate guli kuja wabuje. Chajaba mubi ayongere mwamani.
0: Amina okay. Baba.
3: Nze mweze ino.
2: Okay. Kale mkama wife. Ziro msambu ina mka gatanu china naisatu asa naisatu biti nao. Hena.
4: Walo tuweleza.
2: Kale sebo.
4: Maka jomusu buzo wevili memasete.
2: Natete.
4: Masete.
2: Okay. Masete.
4: Every end district.
2: Yes, sebo. Wizi.
4: Ndiye ti muulira.
2: So,
4: senda kwendi. Ina tukola buvino.
2: Wanje?
4: Tobwamba kwati buida tukola buvi.
2: Amina, dala imwe abakwana kwana imwe.
4: Ayongere mu amani.
0: Amina.
2: Kale. Kale tuyanziza. Ntuyanziza. Ekyo ni kirungi. Hello.
4: Hello, weba lotu uweleza.
2: Yesebo, uliyote ya sebo.
4: Ono ise makanga uli do mwana wa timu tugemele walala.
2: Yesebo.
4: Ngafu tukeno viende disi.
2: Era
4: mkwanu garona diema sete.
2: Era
4: anu wakakemba buna bujatu kolera. Omusado ya ikule tobu emba bulungi.
2: Yesebo.
4: Ayo jatuli kwa ande datu kolera kwa chivu vene viende.
0: Amina.
4: Tumuagire ino.
2: Tuida kuida tuyole yosente.
0: Kale buyende mbende ino bana.
2: Kale buyende ni kubimu kubyalo bisi. I mean kubimu kubifo ebisinga kuwagira ndongo. Buyende yo no twala ekivulu muganda wange. Abantu be buyende badigize.
0: Awo kirungi.
2: Badigize. Hello. Wanji.
4: Yebale sebo.
2: Yesebo.
4: Anaba mata dena mundu emusima.
2: Yesebo.
4: Atenze ndivu za kuvenda boy.
2: Nguyu.
0: Vendable. Wanji sebo.
4: Webona wa mumia kari kubakati.
2: Ah. Aide tukole na yaku achiku sabu hile soko mwile mwile.
0: Nevona mwaba vembi. Abada sobola kubanga banigirwa mwitoke era abasobola okurankingibwa ni gold medal wane busoga twadifuna
2: nsubiro ulire ate tubaire tuli recordinga so abamasi mukanga zikizemu kukangalekeza okuba timulekere timulekere katsoke tukole mu kupremia wano kubanga kusaisa chetu ndiwe tuunzikira so wiz pro lekatsoke tukole mu kupremia kune mbodi linga isatu dona kulwa lero waliwo Peter M. Gazampa, okuva mu Eragon Bandi, Mr. Dikuso Kapita, retired radio geno. Yazuba yoku banga temnange, akuba akembo, no muwala gwebeta, muwalowe bamweta Gansoke noni erina, ndi kwenda lina itufuliene. Elina etufuliene eliomu walaguya subo ilokuba ngate ya koze naye akembo Mr. Gazampa omu walaba mweta Hope Sugar akembo waketa nkuenda wizi katutere yotu ulilemu

0: allergies tadibonam. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibonam. Mira saina hon. Oide mbula mu wabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo no musawo. Obuba kabuno. Buka kasebwa. Bana ifaba National Drug Authority.
1: Eidagala lino. Ling zibwa. Erali asansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
2: Okay, kale kuchina na namna na katoneze mkaga busoga Royal Pharma mwebali kubangate muli kubanga mutuuliriza musawo asoba ile kubangate atuka okuva mu Hope Smile abakugu mu maino endwa ile dama ino donado ndi jama sino kubangate de kusumbua bajama sino kubangate badogera ku mwa jama sino kubangate muona amaino kwegamba ni kubimu kubijama sino kubangate bisettinga embonekayo na dala imwe abaga vamo nga mulina amalibu ekigambo ekyo kitundu bwe kiri waire nga tikiwulikika bulungi. So kati mu mbeera eyo eyokuba nga tikiwulika bulungi tegeeza nti wali kyetaaze. So abakugu mu byamaino nibendi nabo olunaku olwaleero era musawo leka asobola okuba nga ate akulamusaku meni tusobola okuba nga tutandikirawo. Musawo buuza ku bantu.
3: Mwasize mutya eyo banyabo ne bassebo ba Busoga Royal 88 katoneze mukaaga Pharma. Amaina gange banje tabirungi Sharifa okuva ku Hope Smiles Dental Clinic wane Idinda Kigira Road einma wa Nile Village Hotel. Osobola okuba wa boda nti olijja ku Kamu Medical Center. Kamu ni Hope Smiles amalwaliro ago gombi gali ku kizimbe kirala. So bwokoba Kamu oba otuuka era bwokoba Hope Smiles oba otuuka. Twagaanibwa mu Idinda einuma wa Nile Village Hotel Hukira Road. Olwaleero nga nkaali kusomesa oba kwogera ku kintu kyona kyona mba yenenze nsaba nsooke mbasomere ku namba da Hope Smiles nja tusoma mu ntandikwa ne mu nkomerero. Esooka eri note 785 32 nsambu nkaga eyo kubiri eri note
2: soko ere mu kukweso yeso kamsao
3: note 785
2: 0785
3: 32 musambu note
2: musambu 0
3: mukaga note
2: mukaga 0
3: eyo kubiri eri note musambu note 5
2: 0 musambu 0 5
3: Ikumina msambu. Noti ina.
2: Zero ina.
3: Abili na itanu. Tuwetewa aba Hope Smiles Dental Clinic. Wano, aba kuguba maino muidinda.
2: Okay. Uba
3: zebe ndidi mu Uganda yona yona ntina aba kugu.
2: Mu Uganda yona yona.
3: Yona yona nibenesi gani bendidi.
2: Okay.
3: Ba uinzo kubwa ina ya bandi boidi. Aye nze
2: nibenesi. Iwe niboidi.
3: Nibendidi nibenesi ga.
2: Yes.
3: Lero nenda tusome ku bantu abazira maino aba missinga kutinti gona gona azira completely eko eriyo naba abazira completely aye eriyo kubango missinga mu amaino lero chenduku enda tuogereku nti kwetu batuli ku missinga amaino chi echiretera amaino gaife okubanga gavam che chiretera amaino gaife okubanga tulina kwagagaya olusi tulina gaseka tuzira gagaya. Abandi baina gagaya ayi tasobola kumwena mu bantu. Tasobola kuwala bulungi ye mwala bwala. Bichi byetukola ebiletera amainago okuvaamu. Ekisokera irala ekiletera amaino okuvaamu. Butera ababuchafu. Kubanga tusenya bubi. Abandi tusenya bubi ngensenya ife tintufu. Chone jencho kube chisoka. Ntikabolo yobulirwaba mukanwa. Aletera ama inago okulwala. Watu kechisera waida mubasa oba koba cheri nolino. Tujali tolamu. So bwe tuli senya bulungi tuli galabirira bulungi. Tutu kechisera twagafirwa. Echo ni chantwa irenge echira echisoka. Echi indi elanga wengko bintipo tupatitu senya bulungi. Ebibu nobi nobi tero ukulu wala. Nchie merejo olia esigala mukano eja ye pakira mubibu nomo. Yazi mbie ebibu no eri abandinga mterano kusenya wakobo tinsenya. Aye omusayi guva mchibu no omusayi guva maino. Abandi ba inafia obafobia yo omusayi. Ntibu wabono omusayi atia ino nicha abayali kula ya

0: chirekera bobo baire ngo rwiro senior wakopotirero kansenia kubosenia wabo no msaya eh chiboneka nze tirina kusenia kumbe chiri kulaga kabonero nti amaino gogali kuluwaze chibuno roku patoli ga cleaninga so undyo inzo kulekerera ira roku senia waya gana ngo lwazize chibuno chizimbe chimyukirire bo gamaino gatandiko nenia gonka gajavam era treatment yo muntu atyo tuina banga tuino nazama inako gona utupati tugana aziza twa nga gali ku stage edika sobuloga okwewanirira then gani oyinzo banangalizira ku kituli izira ku kintu kyona kyona ayengali javam abantu abandi lwachi babanga bazira maino baba misinga maino eri abantu abafuna obubenje eri ebintu nga byo tibye walika tote geali rechiri kuida. Tichidi muamvu na mumpi, tichidi ani nani be. Nize mwene wano kamra kwa geranti nizo kwe fulanti nize mba ide nkuta gangenga naza. Nida anona bakobeda inaba naka fuluma wale. Na kwa mchino baboda yanku gavam. Zena nafuka muntu wazirachi.
1: Maino.
0: So ndi kuwagira kubintu ebi tulete loluso kubanga tuzira maino. Awo kubuve njobo tibwe walika. Aye butule tira maino kubamu buona. Then yaba yu chetweta genetics. Oba hypodontia. Ndwile ino ngancho gira kuwano. Ntieri abantu nga mululi yoraife. Nti mama wange. Eri ya maina agatamira. Kantandikile kudada. Dada wange. Eri ya maina agatamira. Azala mama. Oba azala baba. Kuba oludi olusigala luli. Oba musikai. Ogusinga amani olusina ogusika. Chivu mneba ya bana bafana nino mama. Yaba bafana nino. Baba iti chitegeza nti DNA. Eba muntu mulala. Eba mubombi. Aye eba yebio. Ebi singa gana kubina vio kusika. Ti mama inzo. Dada anga inzo ba azala mama. Tiafu nalino. Lia mumba liyao. Mama yena yaba angati yalifuna. Nze kabiri ni nzolifuna. Aya atechi soboka na zalo mwana.
1: Ngatalifuni.
0: Yoroku mantio musai gusigala nga guwe guwe tambuli da mungu olulio. Tidu webulizayo luna. Oma ni kusaidi ya baba. Sobole kuida mtu wakole example ni ndale yu. Ila kusaidi ya baba dada. Ni mwene nizoba na tialifuna. Kabili ya tumana na zala ye ya afunirino. So ili ya banta hapa futafuna maino gandhi. Wansonga nti oluri oluo musai. Gwe tu gobelida. Lule tela evi ntuo tinevyo okuba au. Aye nga tutege ile bichi evi letela maino gaifo kumisinga. Nenda tutege ile kuna bichi. Bizibu chibwe tufusobu lofuna. Singa. Tiba tituiziza amo mainago.
1: Yes.
0: Ekisokera ilala bwembanga nineri nerizirawo ngaye wanguru eriye ririwo obaka ngeze wanguru lizirayo wansi ririyo. Katonda yakikola nti buli lwe tugaya maino ganoga sisinkana aga wanguru ni wansi so lireriri wanguru buli niwe kali niwe taba kugagaya ayigana gembi. Lireriri wangulobe liri wansi. Awami singa wana tuteo gap. Ganaburi regana gaitanga. Eriri opozitia ilivu. Lijia kuwamvu wanga. Kuluwachi ntiriri kuenda lisi sinka nerina alio.
1: Ngaitiriri ya gana
0: o. Aitiriri ya gana. Echitegeza ntirini elio lijia sowo kamu. Lisinze kulai nyeyo kweriri.
1: Yes.
0: Obuleji. Echo choo cha butonde ate chiri tu, cha obama kwapentia tuzirangeri echistopinga.
1: Chiri kwaba chitio.
0: Chinaba chitio. Buli redinaba ngalizira kweri ruma lijalewa okusingala inye. Ero mtu kabiri bave mkukufu mama libu bako bati alina mneri inoba obali yachi obaba alimu wabuwe. Obali ya, oi dinga bantu wetu ogira.
1: Kuchalo. Vampire, basobo kwetida u vampire.
0: Bako bati obali na moru vampire. Obali na, wegamba yenga echizibu, lino lirio. Aye liri kuno unyali erirumaku. Buliro lino erirumaku, livayo mchibuno. Era muko merero. Buo bato file yu ineri neri olifirwa. Wabango inama libuaga fana gana. Echo nechisoka. Echo kubiri. Eri ne eri ya wazira lino. Ganama inaga iririra. Gaine engeri jigalwanisa okubonanga gatola ospesi yeyo.
1: Hmm.
0: Gajata ambula. Nidi mujakoba hii musawa alirimba. Tigaji atambula luna kulala nti olijia gabana mbogali tambula. Uloja binanga spesi yeyo ngejia ngebula wo. Ejaja ngebula wo. Aya mkubula wo oku. Laini yoyona yona eri gettinga disorganized.
1: Hmm.
0: Kuluwachi, ntieba ile yu, kuba wetu watu egendeleize, minuwa jaifejiri mfomu ya yu.
1: Mm.
0: Oluba, ruinengeli jeruko la kavu ya yu.
1: Mm.
0: Buti, awazira li ineliyo, ganagali kumbalibwe ganata ambulanga, ganizo malizanga kakuta ile muvi.
1: Mm.
0: Gajia kutola kuyu, gakute muvi. Echitegeza nti wegana kuta muvi, ngate wangulu tulina yu. Era tujaka luvizibwa okulia.
1: Mm.
0: Nti eri yeri neri doba ngaliri kontana na agata ina kontana.
1: Hmm.
0: Abuti echocho na chizibu chiri yao kastoba ngu misinga mwerino.
1: Hmm.
0: Echizibu echindi, echibu no chino, okuri ama ino gaife. Chitero kuse nena.
1: Hmm.
0: Echibu nechua waberi ino chibaku wangulu. Aye buwa nchona wechibu nanga wazirari ino chijase nena chike wansi. Nti awali eriweri wekole wonga awali akatuli oba wabenga awali wakaina lwansonga nti ekibuno kiri kweri ya kiri kusenena ekibuno jo chinaba wangulu ayo kuba wocho wangulu chino banga china che chigemereere nerino
1: yes
0: bweri banga lizira otire iyo gemerera chijase nina chikole mu akatuli akatuli tinti akatwala madi oba akakola chi ai akaina kali kazi tikaluma ai akaina ko tikalina abawo Then e chintu e chini, ngabu mbako bimujafu no buzibu, no kuluma.
1: Mm.
0: Kuba buoboluso zira maino gambedi. Wedina choye ndo kuluma. Tuja asobola achiruma.
1: Tosobola.
0: Tuja asobola achiruma.
1: Obo ina katibwa kutamumba liye no kabili nebe rume.
0: Inoba otambula nakaso, osala asala.
1: Mm.
0: Mema losobola okuba ngokulachi. Oli ya choye ndo kulia. Then ina choye kugaya. Bona bangoli gaya nga maino ganoga vide mu yugaira mu vi ojafuna muko obulumi birona bangoli ebintu nge bikaluba obwe ebigumugumu kuli anyameyo ojakalubizibwa muko idafuna muko obulumi okoboti eri no lyavamu gano bankoba gazira buzibu aye tirisobola gaya mpulira obulumi ensonga ya kuba nti oli ne lino ba maino agamisinga era Binebe nabye nabiendo geireku. Ku Hope Smiles Dental Clinic. Hala kukube mbako yubene siga maino.
1: Mm.
0: Basobulo kuyamba. Echizibu echo. Chavao.
1: Mm.
0: Ai. O, echizibu echo kuchitolao. Bajako labatia.
1: Mm.
0: Bajako wa option zichi.
1: Yes.
0: Option eso kera ilala. Bobo ide ku Hope Smiles. Nga wena wako ba na idara ngo ide kuro kusatutu ba ni free dental check-up, free x-rays. Tukukebera kubulichimu, tuwa kukakasanti olivulu unji.
1: Mm.
0: Tuina options edo kuizamu amaino. Kuba fena tuendoje kumukole omweni.
1: Mm.
0: Tuendoje kumukolo obengo smiling avulu unji. Nga tiwebwala.
1: Mm.
0: Nga bantu tiba kubisamu maiso. Olusikala bantu batu bisamu maiso. Hai bantu bendoje okuje... Okujeregerera bantu bendosa agirira aidukira mtu lirasaga ku kintu ekitu fetch kuli kuchikuluma muku wadoja nkoba wena ntola kwa malibugo oloze ntinja sekanga ze neidi buliri ku malake mirembe so chino nja chikubiriza eri abo bakwano bayifa abantu bona na malibu batujeregerera nja basaba bantu bano abali uliriza radio nga bana ifa abo bali offline tibali uliriza banzo abajire ku munimira amadi ganaga vogwa gwa moko tuba advising by the Hop Smiles tubakobere ntiyo options de basobola okuwa wise amu amaino ngesokera yala tujeta dental implant dental implant no muntu azira lino ngabo tubulire ku implant plant Ngabo uja kuni mironga wazirawo duma tuwa simba mwakasigo.
1: Duma
0: ya kamera kuduma.
1: Mm.
0: So fena wano tukutamu ka implant. tikajia amera kulino ai tujati ya miyako elino liete ngerere lionka tutamu ka plant yako kagemera mchibuno tuatu wako elino eliete ngerere lionka ngezira lirira ine nga sorry ngezira getuli sinzira kuntio batu litemu wabula libawo lionka option A yindi ejaba ya dental bridge dental bridge tujogera kuino tikangeze neighbor wange kuntuma kulazira madi neighbor wange kuntumera alina madi nowe manga alina madi aye nzira echo
1: oba madi gali wagati eno neno nga wagati owe gali
0: wagati na walina okuba nga wazira
1: ne wagati na walina okuba
0: nga wazira kale kangeze kuntuma kuleri yomuti wa neighbor nere umangeri yomuti buti nze nenda siba uwaya kwa nikango ye nija sinzira kumuti gwa neighbor kuntuma no muti gwa neighbor manga nsibe waya nsobolo kwa nikake ngo ye echitegeza nti neighbor wangole kuntuma inerino nowe mangali nerino nzo wawagati nzira lino ninze waya era ninze ngo yedenta ile wo ama inagona gona gabereka kulachi gabulaku eyo na treatment tujina cop smiles ya bayo treatment ye yindi jetweta dentures dentures edo badivala buvali odivala waditolamu ngojate nduka dirya dinwa digaya diruma buli kimu kikolebwa ni denchedo era tukukubiriza ino nti eri abaninga mukodi ndadi tolanga mumendo gere be twenda buli kimu ngabo bayiro kikola nama ino okikole ni dencha zedo wabula bwobo bayiro jate nduka ditole mu dinaze kunisa boni ditereke amaino gasenye gona kuba nabako bantu ino senye nga tukalite nduka seni ya maino gugoi na mkanoa na kaswachi nga kaliko obulezi dencha doti dinansa sabuni na kaswachi otenduke bubu na chakuncho rada mlaku mkanoa vala dencha do uje jolio kuja eyo na tuwa tukua ile amaino dencha ze do kubaku maino so shitekeza nti ofu ni amaino elabu ofu na maino ago gakuyamba kokuma space eyo amaino amaino galaga agali mkanu akademe sesetuka kukola v kukola okalaka ina kemba ko byeku gatuyamba kuino so mjaba kubiriza obo okubasaba twetanire options edino eddiriwo okwiza mu amaino then eri option eyindi abantu bemutere obona nobuwaya ku maino eri omuntu nga ye amaino gamisinga basobola okusiba ku braces gale gona gona gaterera muchi mulaini na irala abo singa amaino goride gali gatambwire nga gakoze ka v tiga kalu mabulunji tusobola kwira mtu agasiba ku braces zedo twasiba ku waya amaino gabanga gaterera mulaini bana njaba basaba ekintu kino kituyambe ifa abakulu n'abato era n'abana abato abalija ku masomero mbega irire bazaire banange tuyamba abana bano kuba abana baba ku isomero nga bebwala bazira mirembe babasekerera mu kibiina alemererwa n'okuwaayo ansa olw'okuba idi abaana baine bayinza okumusekerera ate ng'oluusi ajaba ni ansa entuufu kale oluusi keebe enfaye afuna entuufu okuva ew'omusomesa so aluzinga confidence mu baana baine lwa nsonga nti tali kwala olw'eyiribu tali kwala olw'okuba bajja mukoba ati olimali butole amadi bwe gagwa bamusekerera tulemere ebintu bino bijanga biremesa omwana ono okusoma yesinwa yakoba ati owaaye eriyo n'olwowa gundi atunda wale yankoba ku lwaki kimala gajja yankoba ati byendikoleera yabikolaira so ebintu tugezeeko okubona nga tufaayo ku baana okwewala bino ebintu ebisobola okubatoola ku mulamwa nga amalibu tugezeeko bafunira amaino options ndibako byeningi na irala nga bawumwire bati mubakeze ku Hope Smiles Dental Clinic olw'okusatu baide tuba kebele ku tubawe options daba nabu okuiza mwa maino babenga bali free basanufu eriba nabana iwe nifa abakulu abazira maino tuire mutube kuneisubi tuire mutube kungatwe ya gala mubantu tuwala tusobolo okuwaya nibana ifenga tuzira chetwe tire chona chona ngaba kugubemba ko byebenne sigala jo bakulira ekintu ekyo babeta ba Hope Smiles
1: yes
0: dental clinic wano mu kibuga eidinda
1: Namba
0: daife nja kuira mu ndisome
1: esoka
0: eri note musanvu note 5
1: 0 musanvu 0 5
0: 10 na musanvu
1: 10 na musanvu
0: note 4
1: 0 ina
0: abiri na 5
1: abiri na 5
0: eyo kubiri eri note musanvu 8 5
1: 0 musanvu 8 5
0: asatu na ibiri musanvu noti
1: nsanvu
0: mukaga noti
1: nkaga
0: tuwete waba Hope Smiles Dental Clinic wano mchibuga edinda.
1: Ok kale ni msao okuva mu Hope Smiles katusubire ntibulichimu chasuba ilo kubangate ayogera ku msuba ilo kubangate mchitegera olangate chimunino kubangate msingo kwe gemaku noluna kulwaife oruo kusatu oruo uruo uwerele nena mbele dema simu deba jama isuno kubangate baba somera kubanga basoma ngaba dege ndereza then kuruo kusatu ojeyo basubulo kubanga bakokebele la kubwerere echo ni chida kubanga ate chikuyamba ku okubanga otegera kiche kiri kukuruma na sente imeka doso bulo kubanga ate ochikozesa kubanga okukebera kuba kwabwerere tite kanti olina sigalayo ate bakukebere amin bakulo bakuidandabe so osobola kuida bakebera wategera chikuruma then waja wano ni aka sente asobola kubanga ate bakuidandaba watereze kumbonekayo bako olina muku kwa maino gozira tofayo oja kubanga ati mnange ogefenida nga justi oja ku Hope Smiles mchibuga echeidinda kukamu medical center kuchira road wajama yasono kubangate otuwa gana mgane oruna kuruwa lero tusobolo kubangate tubasibira wana program ida ku ba ya biyabu fuzi bajeta power talk tusetule ya kume atakumira mpera
2: Amaino mukanwa chamuga soino wabairo chidi ntuofiru amaino mukanwa otandi kwa butala mubantu webwala bwala emirembe jikubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie uruwe songa ntio kwe kiririzamu kuba kwa kendera anti embo nekamu maisogo eba ya chukaira naka mwendo mwenu kewalinanga esa weyu ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafiriru emirimo anti oba tokayala mubaino atemu masomero embele noruise kosa ni performance ya abana tina chindi okulemeriru okusoma uruo kuba ngola echintu echitaita ne kisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari wobo endo kuiza kamwenu mwenu ko neisubi, chali laku, abako gumubi ama ino wobo chali laku aba Hope Smiles kuchira road plot 47 kamu medical center wobo aba kubireku kunot musambu munana itanu isa tuibiri musambu, not mukaga noti, ni kunot musambu noti itanu ndala musambu not, inaibiri itanu

0: akoze sayire iteka elipo obuyinza asabu rule 2 na ayongezayo wanu muiteka tumetu kongeza ilashika imu na itani ayenze na ayongezayo nagatia
1: asatu
0: wega waku na abisamu nubu dachika na ila
1: so nga kuitandachika nga ikumi
0: kuitandachika nga abili
1: bali wani oku ila mlutiko
0: yes ayenze na ila kuitandachika nga abili buendila na uza kila katu kanso pe kitabu ya ampe kitabu ojo linga munga basa imize bali ikumi na muka waka mchitabu muno okujo kubala mu
1: Mukanso holo.
0: Mukanso holo nga muzira. Mulimu mwenda. Najo kola ni mkugaya lala. Uondo uwe kumia kola chi.
1: Ya
0: uwera. Mpira anira.
1: Omuka aga bazira wa.
0: Yetu taida asuma kwa angesa adiko zechi. Ayo da osobolo ya gana mu 16. 16 ya uwe yungera yu. Na ako say take care yu. Na suspending a council. Akanti be kusinzira ABC. Emanya kukora mbweta weze.
1: Titusobola kutiyama. Tome ni mateka.
0: Yes, kubanga aboleka bana ange bali bali kunkuba bali kwenda kunteka. Ntiamise meeting ikakora mutewe lasinzile kuchitabo. Chokanga iteka aloli ko bantu, elina kuwa physical, kora mba bali ta kubantu baliwo. Tiwa bali ta kuchitabo. Na ngabaenda bante genti, ntiamye meeting. Luvain mba kwati, yako akubanga ja following mateka. Aye na meni yeti. Iteka. Na bakomuluko na jongeza ayo. Era yesterday but one kulokuna. Na juru kolinga era twache ime mukanso twate sa ko lo bakera sawa dajo kuwele inanga bona bawele twati ama mukanso era twate sa business yo na kolo ya kola yawa so sabanti
1: mu district yo mulimo omuntu ali kulwanisa emirimo jo
0: mu district yo mulimo ali kulwanisa
1: ni bani
0: kida kuwa mecho ninga inga bali ali kulwanisa
1: ai ngoluchi ko lufu zola dekero liko Deke elimu abakulwanisa.
0: Ah butewese so labulamu. No mbuli abantu abataye ndambe so pika.
2: Bogere. Bogere. Bogere batugere.
0: Eh, yo byasi.
2: Ande bogere.
0: Eh, so umperano. Nze cheida kulwanisa. Wabulanze nwanisa nkolachi.
1: Mbi.
0: Sahabu saben tukolesa mateka gan. Ife tulina ebitabe bitukulembera. Bitukozisa okukulembera obakuweereza abantu. Eh, so ayi bana ife bali ngabana la kukolera kulia kwachi. Kwa matekera abandi na bako banga abana ati tasosa ininga mule mu kitabu so nsaba anti twoye nga mfuire kwecho baba ndikiriza anongere okwogera kagambo kalaka
1: mudatika
0: ndala bayibile olwani senguzi ndakusaba anti tugemere walala nga munanga araliswa wako byenti enguzi eri buli mu bantu na banu pu balimu kitufu mwabona nga anu mukugaba kadi bantu be kubiranga ndwa bantu la kusente ba kolabati Biona.
2: Ba, mamba mwangu.
0: So,
1: mpulana. Wano mwajinda waliwo ya gula kadi wabuka ili chikumi ya NUP. Ateba ajimu ima.
0: So, chio kizilaku. Kizilaku ku.
1: Ya soka wabuka ili chinana. Bae tayo kukua ulichi kule bae tokusonde sente. Dijo tamuza kampeni yo mkulu. Ya tayo wabuka ili kumeda fuka chenda. Ya yongira ili sente dindi wabuka ili
2: kumkumereda. Sewa joni soni ili kandikirize.
0: Johnson ni nzemba yenka yogera leko mu amyono
1: cyabanusigeze amini
0: cyenda atakane kwezo ezira tayidindi bali nguzi bona
1: cyo cyo debating
0: nenda kusababu sabenti tukolere walala
1: yo njya kumwe
0: mtware tukolere walala tulwanise nguzi aye nenda kukobera
1: rekeza galera
0: nenda kukobera batakanti
1: speak reported this like a speaker malirize
0: nenda kukobera batakanti oliyo lonewunya abantu bayifaba opposition bebenda ati webuza chichiche benda nabaye bakobanga anti any item tete kulwanisa chi
1: ngozi
0: tuvireyo na amani manji batani so kayo kwenda okuba makubyo kulemesa era mwawulire mwani nazi namboze ngali kobati bala mubyali ikola Bimena mateke rio paka, rio audit RDC, rio office ya audit, basobolo okukola kwecho. Tubaire nabo. Aiza chamani chibakoze echi. Chibasobolo kukola. Nze wendi kwenda okusabira ntujo nga amani. Tu supporting mwami balam. Tulwanise nguzi tu exposing abali corrupt. Kumanga abantu tibaidi sente imeka balam diakata sa Uganda. Okuvalo yatandiko ku exposing abantu bana. So nzemba ile nsaba andi tumuyambe tuongere no kuteleza mechanism edi detali inunji asigale ngaka exposing abantu nze sawa dino jinja district eri kutambulira kumulamu ugo ku suspendinga sente domi omusolo oloko abaide chiri kujo esobola

0: Song akwali kusigansi
1: go. Yes mo. Owo ina ex no mtu na kukaru. Aish.
0: Kale. Jagala babu nyo mtu mlala kakaleta papa.
1: Tavao.
0: Tavao.
1: Gare. Yeah, tuina bachali baifabali uliriza ndivu na masi mugari siri ase wano. Noza tupa omukisa. Bona bawayo kuna omuimbi wewe. Omuimbi aliko skuplama.
0: Yeah.
1: Tupa omukisa mwenye kona yumida kwa mti prince. Wacha zo wakabi waifeto adema mkubaku nti hello. Tulijaba omukisa mbenga mulamu saku no problem. Tuliko mamuna na iku minaitan. Kale. Kubaku zero musambana na mukaga. Atanu. China na isatu, asatu na isatu. Kanjiri mu Airtel, 0 musambana na mukaga, atanu, china na isatu, asatu na isatu. Then MTN, 0 musambu mukaga munana, mukaga zero, munana zero, nkaga na itani. Kubatube nga tuwayawa ya moku nisikupulama, na alikuwena kudino, temutuloga hitmaker. Manange temutuloga... Kali, katufuna asoka. Hello.
2: Busoga loyo.
1: Oli live kubusoga loyo radio. Ni wani baba?
2: Okobo ya principal ni weba lukutu uweleza.
1: Kali weno kuuliza radio eno. Nini skuplama studios?
2: Mubute refo. Kwa gira kunimu na luka muina. Ate ngande vitebada hili kalebo ine. Kumira kumubafue vuduva luka igumbelule ikumbia.
1: Yes, sebo.
2: Akobo ya skuplama.
0: Baba, nzila buzivu. Kubo
2: uche. Mwana jee chiriwo. Ikutu kubendo ongo.
0: Wale kusima baba.
2: Kwa hidi akemba akasinga kuunumira kuune mbadu.
0: Aliwa baba.
2: Nikanari tuwa hitu kwa atagana ngatu kumagana anga balonga kaka.
1: Akembe muku baba uluna kululu. Kembe mu.
2: Muna mazima galinti nkeenda kuenda.
1: Kembe.
2: Mjae nganjake kemia. Uli jokolo tiangeri jene yeta dawiri kaleboi.
1: Ngo kemba eh.
2: Uli jokolo titi nkeize na munga L- kai nteire muku evi angi.
1: Kati hiririko boy.
2: Kwa nisewa.
1: Akemba kanu luacho kende ina kutuwa halitu kwa atagana luacho kende ino.
2: Muna mazima galinti ngeri jaye mbobo mbobo mkwano. Mkiselecho mkwano onkola antina akemba muku.
1: O inagomu alimu kwa atagana na iaja.
2: Bulungi no me omuntu omulamu obulirira budimpera principality zenkoba bukobe ndi sikupulama atukube bwandongo baboneka oba taboneka nga aitukube ndongo ife tuliwo okuwagira
0: wejibi
1: kare yete yeta kulaba ayagala ndongo
0: mutu kasendonge mtu kakaba nina
1: che chikulu ejo kare oli kubusogaro radio program bajeta weekend vibe that is a prince Farid ndio ni DJ Wizi obugeni wa ife sikupulama studios. Hello.
3: Hello sebo.
1: Yes sebo, oli kubusogaro radio yani ono
3: na yuno sokuvwe na njeru municipality uyukwe district
1: okobo tia baba
3: iyo murunji
1: tuine skuplama aha any question
3: skuplama ajira agenda maso
1: umaga lanyo
3: ya kuwea kaimba kari wagunde semu
1: wagunde semu
3: kwa kaima kaza lanyo
1: oh na baba
3: kisari kuringi toni yangi
1: hey
0: chakavinyo mganda wangi
1: kwa singa

0: ye febe bataroga
1: imune nda bale kasi mama
0: siga mama wanje
2: easy
0: wanje ndi kulira simuli ya royo nga tiritira kuloba ba
1: kayaga beta baruganda
0: muri kola mdia
1: nda waloka bakaganda
0: wama otyo otyo ige
2: komeki
0: inze
2: baba, here is a boy, you must be

0: Kale, ba kwegamba tugembe bameka hii. Hmm?
1: Basatu nga vuli.
0: Basatu. Mm. Tubaweyo beba tumira basatu basatu.
1: Eh.
0: Then tuire yo mundongo tini kwao?
1: Nawe.
0: Zero. Basatu.
2: Onjikova.
0: Ni one.
2: Ana Muzafa ya busa mwese debonda kusimuze maige.
0: Oli bonda.
2: Bonda.
0: Tulikuida kusimuero beach, luna kuruwa ido echivuru chiri yao. Basidi
2: kiboko. Baba, tuliwo, tulija kuimbula haba na wane busa mwese kuwe rayo.
0: Hei, tulija kubao. Simuero beach tulikuida, okuingira mtu walo. We coming.
2: Ife tuliwo mtu wakatuwa kukwela ira.
0: Ale badi, kasamvu. Aba kera, kasamvu.
2: Tuja kukera, watu tukere na misa na kuoncha kwenye.
0: Kari, butumi da basatu.
2: Nja kutumira ku girlfriend wange.
0: Bamwetani.
2: Bamweta Khadija.
0: Khadija.
2: Na tumira ku mama wange.
0: Bamwetani.
2: Bamweta Alessa Kisacha ali awevugade.
0: Okay.
2: So nja tumira ku niwe mwene.
0: Oh, shamani. Iwe
2: wale kutu kudando. Na mkizani wizi.
0: But wizi aliwo. Girlfriend ali awo. Ma girlfriend ali kwa agi.
2: Ali kwa awe. Oh.

0: Hello.
1: Kale nyabu wina wali kumbiza.
0: Wali kutukubabu emba.
1: Ni gani osinzi rega?
0: Ninzwa minanaka mwome jaguzi.
1: Jaguzi.
0: Mwizi ngeno.
1: Aminanaka mwome jaguzi otio.
0: Ndi kutumira ku DJ Sko.
1: Oh, oh.
0: Na tumira ku abaka za... Mwizi magumba mkada andanku mwe wale kumbumi.
1: Ariawo.
0: Ajire dorwe mkozi, ajire dorwe.
1: Hey, asa ze buti like oli wano kubwana munigina.
0: Abaita magumba buna buna wakula mwisa wama taka wako kujaku ziba na buna.
1: Ok, kari mnae.
0: Kari se wama likutugereza.
1: Ize. Love inyuma. Hey, love inyuma. We mbane kwenja gala. Halo?
2: Halo.
1: Sebu.
2: Wewe waleza baba.
1: Tamu vibe kubare dieno.
2: Wewe walokuweleza lata.
1: Okay, kali mdiburu yote
2: awe. Okay, baba da Salimu kwa Mayuge district. Echaro bacheta iwuba.
1: Iwuba?
2: Wewe iwuba, iwuba.
1: Iwuba.
2: Sebu.
1: Okay.
2: Wewe ngayo ewe sababu kubato. Katika kangaweleze.
1: Basatu.
2: Kuweleza kubasatu ni kuweleza kumanga na wangi kilevu kuzaifa Adamu na mina mama wanga nikamu ya tena kabona weleza kuabantu hawa iguba vana vana antipa sigari nga mosigari kuledi yoyo yonka ekazi yoyo kuweza vana vana vana ene yoyo
1: ulikuravi tina hawa basatu tumaze yoyo.